Magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 12 minutes after 11

0: At kami po'y bumabate sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nakapanood at nanonood dito po sa ating live video. Live streaming po tayo sa Radio Pinoy Calgary FB page, sa ating Pinoy TV YouTube channel, sa ating TikTok channel ng Pinoy Radio Pinoy TV Calgary, at sa ating Pinoy TV Special FB page. In the meantime, bago po tayo mag-umpisa, ito po ay basahin muna natin ang salitahang sa Biblia, sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 7, verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon. Magandang umaga po sa inyong lahat, at samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna. At ang ating friendly reminder parati, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay magsimba dahil ngayon po ay araw ng Sunday. So sa Sunday po, diyan po tayo nananalangin, at well, araw-araw naman dapat tayo nananalangin. Pero every Sunday po, bilang Kristiyano, tayo po ay magsimba. Tayo po ay manalangin, ipagbunyi natin ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw, sa ating pamilya, sa ating buhay, at sa ating mga kapatid. So, ngayon po ay Sunday, magsimba po tayo. Kung sa umaga hindi po kayo nakarating, ano? Pwede po kayong magsimba sa tanghali. Sa tanghali po, pwede po kayong magsimba. So, mga kaibigan, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. At ayan, meron na tayo galing sa siya. Wow, andi dito pala ang ating kaibigan, si Rio Rayo ng Shangri-La, Shang Property. So mamaya po, kausapin natin siya. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Magandang umaga sa iyo, Rio Rayo ng Shang Property.
1: Good morning everybody.
0: Ayan, so nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon?
1: Nandito ako ngayon sa Pilipinas. Ay, maulan.
0: Nasa Pilipinas. Okay. Anong oras na sa Pilipinas ngayon? 11:50 na ngayon dito.
1: It's already 1 o'clock in the morning.
0: Ba, 1 o'clock? Pero ganyan pa rin ang beauty mo, ha? 1 o'clock, ha? Okay. So mga kaibigan, magbabalik tayo kay Rio Rayo ng Shang Properties para dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary.
2: Naswak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
3: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
4: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
5: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
6: I want you to... Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
7: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
8: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang

0: Sir Rolly Me, the best lechon in town.
1: Rolling Me, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Me.

0: naglilingkod sa Filipino community.
1: Alright mga kaibigan, ang oras natin ay, alas 12 na pala, pero bago yan, papasalamat muna tayo sa mga nanonood sa atin. We have 58 live viewers. Happy blessed Sunday everyone. Salute and mabuhay Radio Pinoy Calgary 94.7 FM kay and Shalom. At sa ating isa pang kaibigan, blessed Sunday everyone, si Test Padua, makita-kita po tayo sa ating Filipino ka ba? Movie. Yan po ay gaganapin September 25 dito sa Confluence Historic Site sa Burn West Theater. Ako po yung magbabalik kasama ang ating gabay na salita ni Pastor Amor Ruba dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So ito po muna ang ating station ID.